0: E le whangaroina fwoi ina e o tātou ta māma tina mātua na whapena na mori mai alo whanga i runga le tātou telefoni. E mori fwoi whaftai i lau fionga moe whaitia. Ia whapea fwoi le whalitua ia po o le afionga ia salā. Salā fia ma lau whaftai mo whamunianga ia au lea ua maua le lau pese ia e umaloa ioe. Ia o lea ua... Ya o tasi na pese aleli yo. O tasi na musika ya ale. Po ile sunga ya seyuli po pese ili maleota ya sa lawi loa i fo ila na tautua ile tatu tunu. E ala i fatunga o musika ya wa fo ile fa no fo file muina fo yo se wa mafatia. Ma se ua tinga ina i langona ma faufonga. Hei me, ka whaalongo longolo i pese ia te ito ma maupua. Oi. Ia, fui o mea ia kau, ke kau ea o meo in lao sangs. O pese fui pi whaangofo file mu ai loka ma fatia ma a. I fui lea me sa la ia pe a whape ua a. Ua fai fai a ke kele maiti nā lea inga.
1: Oleale se fa ma malama malbai ni ule lufi lufi.
0: Ia, ia.
1: Oleale ese esengo le lau mal in lau. Ma nga fe ma in lau song. Oleale se esengo le lau mal in lau. Fa ma malama. Fa ma malama wua, nga wua sa wua mai.
0: Ole lava ia le masangi anga a. Ho oi kamai ki ma alavi u ma. Ma alavi u te. Ia, ia. Ele voi la wa e ka ki ke e fai roi ka ika voi i lata mana mea polo kolu a fai I love you my in love a my I love you my ya uli si voi wa ma sa nga wa pe hai my in love a
1: ya le wa la ka la le se se ma upu ye
0: ole in love la ole wo ko e wa ku sa wa ko fa popo a ku ai si la ve i ba fa se fulu ai wa love a e kaula nga yo e nga e ko me ala nga ka ole in love a wa ma ku ha a ba ku a ko ai ma ru fa tu a
1: ya le si nga ma lu filofia ya le ai sa le pe le wi nga fisili ya wa pe a kiao fa ingo fia le fo le sa ba ku ai love. I love. Aka kela folo lenga le in love. O si ata pele o le varo te fatu mo te mama. Ma le tuo na te vai vai.
2: Le tempo kongu.
1: Ma le tuo na te vai vai. Tai pele.

0: Tulei mal tātou taimi e wā tue luas fulu mal tolu minuta an tāle al tolu. Mantua fo i sā moa le atu nupele, ma le whaafongafonga mai. Ia, o le tātou awaunanga, leana tue whaawau mai wā lenga talaina e le... ele foi faltua ia le nis ma le fiongal convina le itula mua ia le lang ka ku malolo ai le itula ia mo vai ainga ia to a matalia lo ile ile tasi ile lua hanga ile ile fa e lua itula ia
1: e sel ma na yor tato por kala me le voy ai a le wa sauce se sui foi males Mais furu lua pa ia tasi a mai tātou le lua a le peo le mea sa e tātou ia mais furu lua toi malo lo le umina malo lo e o fuere temila toi mai toi a mata o leto e fiefai por kalame a fa tai fo le konvina ma se toa fawa ia lea la wa maua ia o le peta i lua vaso toa atou toi fawa fonga ma fo lele wa leo kfaalongo mea la nis o le ino langa por kalame a
2: Tātou whelo ai fōi usi mai ale wha whonga. O le wha tino ino ngā luenga le wha msinonga māua lunga e peona a vea ma wha msinonga o palota. Ina ua amata na ngā luenga le sue sue ina o le tangitau palota mai le itu malo. O whale a lilitasi mai lava le amatanga se ia o ina mae a ma whaia lana wha ai unga. Sa wha tino e tūsa o mana onga le tū la fono wha vae. Wha pē le tū la fono whai ngā palota le tino. O le au te lenga leo se fina ngalo le wha msinonga o talo sanga apili, a le wha msinonga maua lunga le atunuu. Ina ua mae ala na ilo ilonga le talo sanga, a le sa avea mawhaipule, o faleali litasi le fionga ato e lupe maui au tele pōmuli nuku o le semo. Ma taunu uai le wha msinonga o talo sanga apili, i le te ena masolo ia uma, vaenga au tū na wha vaiai le talo sanga. O le whinaunga i le haa fio a ia te tau wha le wha vae. I le le tū lai o le na talo sanga maana mōni mau. E lui mōni anga na tua i ai. Wa wha lia le wha msinonga a pili le na wha i unga. Sa tu awa noa le wha msinonga. Ai sa le ta lia le lo ia le o talo sanga. Na wha tino fo i le tiute o le wha msinonga. I tusi sa mania ma polo inga. E te tau wai o no o atu mōni mau a le na tua i ai le tangi tau palota. Ai lea i nisi na o atu i le wha msinonga. O mōri mautou tō o mai o na saini, lea na wha o ngā i su e su enga le wha msinonga o palota. O wha mali e ina le wha msinonga a pili, sa wha o ngā e tūsa o mana onga o le tūla fono. E ui sa fina wina e le tālo sanga a pili, o ni mau wha longo po le hearsay evidence. O te ena i le wha msinonga o tālo sanga, ma le tasi o mau a lena tālo sanga, e wha pēna pito tasi le wha tinonga le ngā luenga a le wha msinonga na sue sue ina le tangi tau palota. E ui ele i o se wha mtalanga le lo ia na fina wina le tālo sanga e au ili ili ei lea vaenga o mau a le itu na tālo sanga. Wa wha ilo ai le wha iunga le wha msinonga o tālo sanga a pidi. Le mā losi ma le mā o popo ai a inga le tū la fono fai ngā palota sa moa. O lo i ai le mā losi anga e wha tino ai e le wha msinonga o palota na ngā luenga i le mea sirisiri, e mawhai ei o na wā iri iri ma sue sue, ni tua inga o whinga wha ala tua e mafua mai, i se whai ngā palota, e whiriwhiri ai sui o le pāle mene, ina ia taunu u le whai o le amio tonu, ma fa malie nai mana onga o pulenga fa te mo kalasi. Wa fa tu ma waide fa ai unga wa solo yai de tofi fai pule, o le na se eire no foa o faleari di tasi, ile paia inga se furvalu ale pane mene. Na fa ma waile sui fai pule o vai maunga tolu na filifidia le palo ta tele ya au kuso le tausanga uma vae. Ma mafu ai le palo ta lai titia lea i tu malo, na faya le masina na tene yo me. Peitai o le ato e faya le isi palo ta lai titi, e sa idi ai se tofi fai pule o le tu malo i le pale mene. Ina ua solo ia i le faa iunga le faa masina ngao palo ta, i le aso ngafua le nei maa yaso. Le na foa vai maunga tolu na manu malo ai. Le fionga ya lau timu ia wele se va ai le faa iunga, o lea palo ta lai titi ya me. E se furu mori anga o whinga wha alatua o wha maonia, wha sanga i lena a vea ma whai pule, e mafua le tangi tau palota na wha ulu, e le fionga tei o li iseu fiti ai masu, sa tau vae le palota le titi ua maea. O ia mori anga, o le ave le o tupe ma le wha moe moe, e wha atosi na ai le filifini ngā nisi o tangata palota o le tu malo. O mori anga lau timu ia na tua i ai tei o li iseu, e fa ua faa maonia ma o le tasi o ia morianga, o le tupe e tolu afe ta lana ave o se vaenga o faa alolonga. I le faa lawiloa le vaenga faa upufai o le faa tuatua i le atua sa mo ua tasi, na faie le fio anga o maangiangi. Wa faa lia le faa iunga, e ui o se tupe na mafua na ave ona o faa alolonga faa leanganuu. Peitai, o se ngai o inga sa faa moe moe, e faa to sinai le palota. O le atu ina atu e le faa msinonga le na faa i unga, i le fionga i le fonga fitalai o le pale mene, e tu sa mai e inga o le tu la fono. Ma ua solo i aile na fua vai maunga tolu, na se e iai le fionga, ia lau timu ia wele se va ai. E tasi le vai aso lo to e se ai ma le atunuu, le taitai o le tatu ma lo, le fionga i le pale mia, bola na siaki faa fo mai ni usila. O le asong fuo le neiva yaso, na tu ua isa moa e le sunga la uli e le mali e toa le watea polata e mafosi, a wala na siaki fafo mai. Ma ua tau avea e le fionga e le ministao tupe, ilona tu langa ui o le sui paa le mia, le vai o ngā lue nga uma le malo, le fionga muripola ana rosa ale morio. O le amatanga o le vai yaso na faa ilo ai e le ofisa so ubo le malo, le to e seo le paa le mia, ina ua mai atau alumanga le pale mene le vai aso uma vai, le ana pasi ai le tala autua le tupe, mo le tausanga faa le tupe fou, e amatalia ele masina fou o yulai. O le fono faa vai ale itu malo le vai maunga faa, o le walatu ufa ilo ala utele ele na upenga ta faa ilangi, le tatala le avanoa itangata palota ale itu malo, e talo sanga atua ile faya leo ngaluenga mua vao, ma faa ma maata fatafala o le itu malo. Stasi leo avanoa e mawai ngā luenga e totongi ma tafe atua i tangata o le itu malo, faa mulianga tau se leni. Ma o faa ilo e lea fono faa vae, e ma faa yona talo sanga tangata palota o lo iei masini ma mea fai ngā luenga, e faa tino ai lea ngā luenga. Ai mai se lava o le itu taua, o le umia leo se laisene, e faa ngai o iai se pisinisi. Ai le taunu mai le aso muri muri le nei o le masino iuni, e mai ai le tausanga faa le tupe lua o lua lima, i le lua o lua ono. O le aso muri muri le nei e mau ai ma le fesoa swani, e se lau lima se fulu ta la mō le toea e o a onga. Le o lo tutongi atu e fono faa vai e tu ma lo pa lota uma, e lima se fulu ma le tasi. O le ava noa muri muri fo i lea ua ave e fono faa vai e falea ta faa, i o lato utangata pa lota e to se fulu. Na tala faa lua le se lau lima se furu tala, ina ia o atu mō le faa tala noa ina o lea tūlanga, ma le tūtuunga e ave le komiti tele o le polo keti o le atina e o le manuio i tū malo, pe a le usita ia le ava noa muri muri. E lua vai aso wato e tolo poa ine ini tali ali e to lua James A. Toa, ma Fred Papalii, faa sino i mori anga le a fio tupe ele elea, ini ngā yo inga soli tū la fono. Ona ele i mai ona tu faa tasia uma mori anga leo leo, ona olo faa ngā solo pea la tu sue suenga. O le lua fo i leo vaa yaso le ata pena atua i masetalia lo ia leo leo, i le taro sanga i la ua o moria, ina ia te tala i tua ini aia inga ma ua toe faa wawai. O na tau fia pere vai ngā leo leo di wharipui pui tānu malala. O su e su e ngā lo faa ngā solo wa lau manu i ai nisi mori a ngā faa popo. E a fia i lama le faa ngā ina o tupe ele elea. E peo na mafu eo na ave le faa tenunga le wharitupe tūtu tonu. I wharitupe lo faa ngā io i a faa pisi nisi. E tau fia toe faa ngā ina o nisi o te unga tupe a nisi o tangata. O loo a ngā ia ia su e su e ngā. O le aso ngafua na tutu la ia i de whamasinonga mawalunga James Mafred, ma le aso sfutolua iu lai, e toe vala uai o la morianga. E ese mai morianga wa tula ia i de whamasinonga mawalunga, ma morianga o lo tua ia i de whamasinonga whaitu malo. Leo lo moria whaatasiai ma le tamatai o Nikita Charles. Mo whaatu langa su e su e mori mau, o ia morianga i le masina o setema. O morianga ia o le whaio ni ngā ioinga wha ala tua, ma le tu ina tu o wha mtalanga se se i leo leo. Ta lai ole na yaso, soifua.
3: Ole malo fo Queensland and Luemo Brisbane, o mātou wha tu mawina pa se se le lima tu sene, wha au popo ngai fo mai, ma le tu e wha le leo fene mai pe o Prince Charles ma Royal Brisbane, wha au popo leo leo e afe ono se laum wha malo si atu la fono, wha le le a onga makalapita longa, wha usi e se nu fo e te tala le lua fe toros mune lua e National Aquatic Centre, se nu ota a longa fe le ti mune muli ane na no fo e tangata. Sa ili si mea lo o mātou fo fo i na mo oe, sa ili delivering for Queensland. Wha tanga ina na malo Queensland, Brisbane.
4: Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
5: Station sponsor.
6: Matatu taimi ile to sfulu ona tale ole itu la tolu. Ya ai ole a palongo no matu tsala fo
0: na paptai paptai
1: na nga ai la ba tanga ba ya mo.
0: Ya. Okay lo tai to ma ma upu wai ole ko fu a interneti uma ka ko ai nga ngei. O ngi mea o kia vai, o isi a inga uka i koru, uka i whaa mea i o inga nge. O i o reo inga, a ko o ngwa a i a kamiki ma koe whaikere fongi, le koe i malikere fongi al koe inga, male malikere fongi al loma kua ua inga nge ki umare a inga. E miki te iroa i au laua, o i a whape a inga i mea kei lua fia whaso a i a nga, a o kei roa ua laua, ua o si la fia umare le atu nuu, a i a tako u kala fokpau le. Le mea lea o leo keo foe. Le fai voi sao tala o leo. Nga e kasi lei ku maa loma, a lei ku maa loa se uta maa, wale ka okoa i ele o le nu leo poutasi i falali. Fai pule kongwa lea maa kongwa poutasi, sa wai i a toi lupe lea. Ia. Toi lupe maa ngai poutasi lea wa. E fai ala sao kala wa kera o kaivoi maa ko faa soa ima leo falali ima le. O le wha kore, o ngei whainga ma a, e voi le le taito ma upu, o le mea nga kakifango ngoi, e le iari iari mai ngei mea i lāsa.
1: Mei, mei masi mea.
0: Po angi wha kou singa nga iai nga umare, ale me le ua, o ari mori pepelu. Le ua o kaipe o le mele, e le api aku le mori mau. Ale ua api aku le mori mau, e ba i e kangaka, o le se avali wha kasi aku le, i le nga mori, ko inga whale adiri, i le nga marong whale tua, e waku ma le ala il pule, le waku wha kasi lalo. Longa uinga, o le mea nga fafau e le ala il pule. O le ala, o le mea nga e, kake ngofo avoi lele, o ala fo inga whai lautala. Le nga o le whai pule, se o maku, se maku ngu, e o whai pule, se maku kumaro e tasi. Ang o kamal yung pa mako kaya ola mako ilufilufi mal mako mga kwelo mako ng putas yung mako usubyo kuha kang aloha ma maltuisa mo yah le alay o kamal po yung kasi yung fayup no fuang ato yah le ka o kwa yah la maliwa yah yah sa utamay kuha putas si falali lima yung may langa levi falak kala ng imya Sale ali ali mai fa tai a teto nga finga sa ngo ai le pole nga sa ngo ai le palmia wa le nga finga pa pen ko se ma ya a mo chalo le o le fo no kala ko nga fi pe ala son fu le sa ngo ai lo ai ya laudi o le o fail ko miki fa pitoa mo fa mo le mo e va va ai me ai o kula e va ai kula fo ngo le fe kawia wa polonga ia ia fai pule wa nga filia mai nu ma a le wo ko yo le au le ko yo iska nga ka le ona le maku fai pule ole kangi ko ile pa le nga ole kangi le ta bibi nga a le ngo mai fale ali ko fai fa mtingonga e ko ave ku le a le kangi a Alisi foi alisi foi falei ali dizem que mais com o lameco ah eu olhe vinga nga o talama ia e fa ca com ah ia aí vou o lago se fia uma lá tu no ia ca com se mai vai lá e le polonga polonga falei ali ah polonga vacu fam singong nga pio pio ma
1: pio
0: nga lá vou kanga ca
1: e nesse com escopete
0: o fa fa il fam sinceri a maya kasi alfa yunga soloya a wo fa le nga a wo fo ila nga kasi le a kamai ma kasi le ko le ta u al alma ko fa pule e ata mai a ai le lava e e lava nga le ngu soi fuwa wa wina ai ko lava mal mal kulanga le o le fefe le u ka ko va e ko al kemia o ve am sui palmia e ma ko ali kai kai a le si tu le a pe a finga wa kuma
1: le fefe
0: e ia
1: meu ali copia caco
0: no pau io le mo fotalo pese ma co malo vale la coi fo ila e fai le fai na palo talai ale u fa le nga e mai maula e le leida le fo ila u fo ia ia ia la wali io ai fo o tai ali seu ia ma a ia ma joinga le la ke ko lua ku la vai maunga ton a nga fo iwa ya fia u mala u wa ah ya i mel fa por kiki ya la u fa le nga u fo ya la la ko fo ya e fa pa le pa
1: le me fo nga le tu pu ya ta to lu filu o le tele fo i pule ah e tele ta to e ti na na i lo le fo i pule le la valon si la fia i le tu me le tu ah
0: ya
1: ai pa lo ta lo tu pe ah awa o le fo i pule tu me la tu pe o le faipul fat palo tai a le stangata e a du fo le faipul ti na no le fie fie e ma la mi stupe na umala ia a to li poti mul mul le faipul le nga ma la tupe na a la na te lo la fa au so to le faipul a du ye a ma le tupe na sa le to ta ma le fa to singa ta ta a o ila ta un ta to mata tu tu la fa pe a le pe la si faipul le o solo ia nel farlo non vostro fai mai ol farlo allo e tol su lo fai tolo nu ai su tu no ol farlo allo ol fatto singano ah tanto fa per farlo allo e tolo nu ma e a fai mai tala tanga il vero fam si ol fatto singano
0: ah a ol
1: lascio e mi fa te
0: e mi nga cupo mai e me la nga de e tal sia au sia e le au ka ko wa ia ku langa le ka mo fai au le fili e a lo o lo ta oto le pea le ka ko fai nga malo malo le ku le mai malo o uma fili fili ia
1: le ko e
0: longa kai kai fili fili ma mai ku ku va ta si ai a la ko ke o bar ka ko e ma fu i sal ta la wa wa ia lo fai ia ka vai le o amal ka ma wa inga o fea o nga fai fa pea i si ne no a ai vai dai le mele ye for folar calor cupe du mole ole ole aqua qua coi fa soa uma mal camao a ingra cu ya e eu coi mau a de coi cani meu ca coi na caco ela ore pen viki di mas ela usa mo ya ca coi ki ca cusa ca coi pen viki
1: e ya se ca boa boa foi le boa o pas ia tar tu pe a o se stai boa boa foi le ta fa long wa le ta ta e ole heita pipi o fa fe tai o pas ia tu pe a quasi ya o se tem bom boa foi le o fata lo fale despalmia
0: ya
1: mas si ilo na au fa fe tai o pasi el tar tu pe a es el mai mau mo meo ta fa pe pe na fa pe no fo fer fan ya tu le no le si la wa vem tai tai ya e mo foi fa ya so li a mo foi a tu long time ma pe na fer fan fa na ngad bang
0: ya ya e pe o tu langa ga vi fa so pa ya le che me ke lo ah wa ngai ni si ba nga nga le nga mai e po e me po e ole ole wa li ya le nga ko le nga se ki mai sa mo e le di le nga pu le falta va le malon ko wa le pu pu ole si nga me ke ole au fa fu nga ma sa mo ke lo e yo e sa mo e la ma le fa o sa mo ole ku we le ka nga ba ku ai le nga ka mo fa ya la u le e fa me le e mo nge ole lo ku ala wa ya ka ava aya kapua inga ia fa pau pau ia ia le pupungi folinga awanga ia vakua i samo ko ni wakua we kaunga nga nga poloka
1: o ka ngaka nga de sa pupungi folinga e le ko fa man pupungi samo a kwa fa sa sa mo me nga pri folding fa sa ya kai pe fora al mele ile to lua le nga mai
0: ya le sa un nga le le ko lua le di
1: le ko lua le nga ave le fa sio kia le a la o kar sa nga sa mo e vak a ka fi o le le mo fa nga ave la fa be la ku pu yo ku sa la ka u mele unga o le unga o fa sio
0: Fiokia
1: yo, aya kia blako, ya kailo ise lua si la fia kulanga fa pia. Koinga fasalanga fa si utanga tea tea. Ya tea wala tua si le leoti leoti. Ya lea ila uwa, kusala uwa kaoki malfilemo. Ilo kasau ngei lua suka usanga o korapolonga. E faya kuale, e kulia ngei suka usanga. Ele les kulinga a les kaka fo nga le okia ko fasio ya la wa wa ba po ku ya ma
0: o lo ye le le o tu la nga fo ye le o ngole a ole ole ole a ka ku wo lo la fa ke sha lo ma le mal tu spa ya pa wa le ole me le nga le fa ka nga nga le tu nga nga nga ka ngo ye ki apo fa ka nga u ma ka ko wa fo ifa mai ya lu la a lu ko fo ko fo la o ngo yo pu ma a ma e tango ia i fa le nga umaro ki a sa han e kango le ola na mai le ye kia we le fa e le ke sa no ye ko nga fa o ke fa ta ia ia per tania le nga la ku ko ave se le mele ol salot a me voi le lo le ole ol fa se o king ol kanga kama a e o a ku ngu me ia o ka ko lo fo ila ka lo witne ia o ka ma u mai ole ye u ma ma ma ku langa ia o tu nu ia a
1: ole u ngala u kala lo filofi kai pela o ko ngu ye e fasio ki kaka aya kia wala ko kuso aku pus fa la yang fasio ki yo kaka ko le fa pui pui ya kia ele fa ngo fi ya kia ngam fasio ama ya fa polonga
0: ya
1: ngam wai no no la sala mlang ama ya fa polong a le melo de oki la fi le mu la fi le mu ko ele u lo la nga sala nga fa ai ama ya fa polonga su ka sanga e umba su ka sanga sala mo
0: ya
1: makile ko fa
0: ya ton wale le ko va ko ole ma ngai ye ole ka ko ole ka ko ole tula fono sa mo ele iso nga sala oti ele iso nga sala oti o ku sa ka ko ku wale ku mu ya kya o ke va vai lo ye fa pe ka ko ke fo lo sa va vali no mo tu spa ya pa kaila ele iso ka ko sala pe nga e sa le me le ka ale ke le fo io tangata tai to ma u ka fa le pui pui I koinga son tu la fongo mafa nga kalpun po ele de duas fulis futau sanga. Ma kaulia o i nga e koe vaaya e vaa vaaya kulole ule ua yeri suinga. Ua yeri ma kaulia nga yeri mafua nga nga faa kupo ei po ole ita nga faa nga mafua inga nga faa seo kire sanga. Ai ma kaulia la ole ma ngayo le kako nga nulea ole kako faa keusano le kako keusika ia tuspa ia. Ku pele ola ole a ma ku pele tua ia e fa tai ala ka vai ska ko pes
1: ska ko pes ma lo
0: la va ko fa wo wo ia ka ku pol kalami io e vole lo per mi ngal vole ve io lu ma leo leo ma ia ia
1: ia leo ma ka ka

0: Yo tu lai mai tato taimi I le fitu minu te, to, te ai le tu lai tolu to whaafongafonga mai I le pesen na usuina e le vaeva fai mai o te lea lofa ua o ma. Wow! Ia o upu I o le pesen. Ah, ale tama I lana teine a
1: ua. Ia, ia.
0: E se fo I le... Ah.
1: Ya, yeah, o fatunga tua ya ya le vaiva.
0: Ah.
1: Ma mai tu fisi siri e a lo kaloko e a pe a se. Ah. Uja voile le pe o le o se fisi e ngai lai sawa o le a fako le vape ngai ma wainga wa ule nga le ala kwa uma mla ma goi po e saola o le pe se a le a le tama I jende. Ah.
0: I oi.
1: E a po le jende po le tama. Ah. Ma I wapu
0: fisi siri. Ah.
1: Pe I fo li nga ma ngai ma ngai al martanga. Ah. Anga ye se va se te mi foi lo mm. mal tanga mm. a sa pisa wa fa fa lu fa sa si ma tau li foi e fa mai upo ale o matua ma lo foi to fa a upo fa mai so se mea e le le e tau fai foi le a e e lo to lo to ye al ti apolo a so sa wa ide o kala su me ma so le anga se va ai ku foi ai foi le di lo o se va kwa il ki apolo le sa vali mai a ya fa la vi ya O se lu ita ua kere fo I le vaenga le a. Ia,
0: ia
1: mō la tau fo I a. Ia. Ai me se atupulanga tala vau. Wa leo fo ua ku ua onga. Ia la ua la mea umama la umakua. Wa la umakua la umama la malaya. I le mea leo fai wo. Ia le ia le ia 12. Ma le ia 13. Na wa nga ia fo I uveste. Ia. Ai le nga kaila. Iko hea o nga fo I mō kakohu. Wa ya ya liska ma wa makua ma le silo matua a a o le a he faima bevesi e faima a ya yo
0: ai manga ya ya a ya pese manga ya fa lung lung na I tato a matua to ina mo matua ne tu la a o ya I foi ma lo lunga le o uli a mai ma ai va pierna yo to mana tua ele silo matua ma listo ina so io a matanga ma a tala vo ai
1: e pe fi e ye wo lo fa nga e fi mo moli nga ya wo ma na wo fa fong fong mai ya mana ya inga ya ole mo wo le ma noa ya ole tu le man ta tu te mi wa se fulu minute te le tu la tolu ya ta lo le fa tu mai fo le auto ao ya va tu ma tu lima Ya ka kuru lima mafaa tufaa. Yoi.
0: Saola. Ya e fia mulmuli ato walo faanga. Ine itu la.
1: Ya
0: e si. Ya ufa na walo fia ngai mga luenga line yaso. Ay maise my grandchildren. Walo faa pia una fata ditali ma yolo ifale. Ah wa manatua fo I. Polo ai le otu ua onga.
1: Ia, ia.
0: Ia. Ola e pisa pisa o le faile se a whanau. Ine itu la. Ia e momole atu e lofa anga mo otou. Ia va ai le onga umua wange ki inga se si mu. Ah, mu se mea e. Ai a look after faile le faile. Ia momole atu fo ye ua lofa anga. Mo na yo tina matua. Matama matua o tatou maftanga I nala. Lofa tele atu mo otou. Ah, ese le plese o lo loto a ulatu. Ya so yo tato u mafutanga.
1: Tato lu.
0: Ute ulu atu lo itoto no le. Ah, le ulu. Oka, I was so plese vinga la utala. I la ufofonga fia fia na yo tina matama. Ay, ma se fo iyo si tato a inga lo o. Ah, can I sing a tattoo po calamilia? So, okay, was so blessed. All of your fear, your lotto, polalo, or what to petella to laepe, look at my fellow for the Ileula Valio Siafana. I ought to look your oka,
1: a car,
0: a car, a car, a car,
1: a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a car, a ya ma silong tua salafai a tuspe pa ma
0: o ma o mai ko inga sa fa lu ngai ngwa ke le lo yo wo vai pe wao na e sele a
1: ai ala pa wal ka nga ka tai lo ya o a pa wal e o ka pa ngwa ya o ko ngo kai ko e a ka wa mai lo ma ko mo ko inga so le a le a ka ma ke
0: to na o tai to pe ke pe a ka nga mai wa nga le ya u skai a
1: e ko le la nga nga la
0: nga me la nga a ka le fa dia mai lo ma ai fa ali tu ya o pe a ka nga me a tai to
2: Mai ngau kau kemana?
0: Ya, kalau fakultel, yang aja buat.
1: Ya,
0: fakultasi mako ikalesia le retaining Cici oi Underwood. Kalau fatu mo auto uma, ya lo fatu foi mo siap freno eseta. Ya, tapi lo nanti fatu funga funga mai. Ile nei tu la yang lo mo ana ya lo fatu fo i mo o sia au han o la fia ngai o te lo la ave pas ya ma fa longo longo mai ya han ya fa le pas ya I love you see you after the full clan ya fa pe fo i ya o ta tu tangata sa mo uma fa funga funga mai le nei tu la lo fa tele atu mo o tau le sua fo isu
1: Yo, yo, lava, malo, malo, tá, ia, vá com isso lá, mas aí cai calo fanga, olha o matua nem tem ia lo faco, olha o matua uma, ia, olha caco, aí tele o polis peni, aí o engalo, família o portusi, engalo lava, ia tem matou, ia ao silsila le tua, ele vai engalo, ia, tá isso.
2: Alo ya ele fanga lu la pa nga masani on tato wala leo
1: mali
2: yo ya e fa pitoa sia wala fanga ya mo ya ya sia e kalisia pele ya tiao me sila meti sia ke se rich e la songa ta ta i mo ya le fon ti mas fa tu ya e se man no fa ya ele fanga lu na la oto i tato
1: ya
2: al mole tuelo fa nga ya ti oto uma ma se fa pe vol pa ia la si la si e ka de si pele na ta mama na ma tua fa pe vo isu nga fa la unga ma la to fa tua ya e le fa nga lo ina la ba oto a ese taimi
1: ya
2: ta penda lu filu se pe se mole mole to fa nga ma oto ya manuia le pinko na ne manuia le pinko la sva laile ayo ya ai le fa nga lo ina fo ina ta mam ti na ma tu tor e so so ni mer ta tu ala le me ta e me fa ya ye e u ya fo ina le man we are se ile ka ko radio phone fo ya o le wa ma o ta si ata nga ta na sola ma fa lo nga ko nga ya ai fa kai fo nga i wa nga ko sfu ko nga mai la ko radio phone ya me si di nga wa lu ma fa lo nga ya fa ya so ale li konga ngi kakou kayao
1: malo
2: ta e solo fanga mo to uma mat na matu tua or tato tato maftanga e fanga lo la mata fia fia na na na matu tua tato ya tato toi fe lo fo la stofi ha tato por kalame

0: Oi, malo lava ia. O le ua se malia mar tato teni. Ua lua se ful mar fa minute. Ua te ai le fa. Ia, ele to ele se fa fetai le alofa ma langa le leo tato taba ule langi filofi ma. Ha. I wa mo fa mea upole atu mo manu e sau mala atia. Ha. A ona a ma fana tato te fususia ia so tele. O moe foi na lao tatou te ma futa ma tatou wha atasi ai. Ma loo longo pui ali, pia sa mo o rara mpapa au nei lungo le nei ala leo. Le fo ele vi inga ma le whaafetai tau ta maa le langi. Ia e whaafetai fo e wawa ai atu i whafo le tala tau. Mo i atu ulu ulu wawa mai nai wanga. Ai whaafetai le atua nei wha manu yanga tatou te maua. Le au maua nei wha manu yanga. A wapo le alfa mai le la wha sora atope le a le ai ni ti munga to ulu. Ia e maise rare wham a wham ia manai. Wala au foi mana efe mana o mia se sua vai. Ia tato faftai ni el tato ma le langi le tu o farafo ina tato ni nei lavala lo langi to tsoi fu am tato rai. Ia ulu filufi po la wa o ili stangate lavala o silfia tala le tau ma.
1: Ia ole o la o lenga o ka wako la o siri. A wa o vai keilo a uia upo e di o se kangakanga lue ma a wa o la kouga o le falpenga o le paema le au i o ngo kokongwa le loko i fali a wa wa
0: fela
1: o ka ua fo ngi tina kakitiri da i mea fo i o mea fa tina i kongo lo a le la uti tau ka wa mai au fai fo i e fo pupu a ma neia lenga wa le ka unga mkwa a hola le lei a wa koe kukongi ti fai kaminge wa
0: kaini tato watu loa tropo au
1: ia
0: na lua sile sile atu lea laua ia ile pepa wa ka vaili si afa. Salpe to e lua tolu vai asfa ma. Ia. Al mato o fale le tu loua lufilo fima. O la ufa anga uele e kato ele e fai. Lo wa finga lama ki ngom mana ufa anga.
1: Ia.
0: O mea aia e fia fia e fai ate mato. O lea laisa. Ma le sweet potato. Lea ele ngor sweet potato a. Ia. Ai fai me la to umo meo mea na. Ah, ya ngari tina ma.
1: Ya healthy food.
0: Sawro mar fa uponga. Ten oral me fa fa illa. But ya, ave se me kavai. Fa pula le na mai le fa nga. Vi vi ta mit. Ah, me ra nga wo fu fi le la fa. Ai o de siaso. Ala tu le tina u. Ah. Mare. Fa mai. Pe ma fa o na sua se fa mai. But e tot fu mai. O le mea le sa fai a rato, i o le mea, fia fia fai ma, mea mai fia fia fai. O fatu lea, e sau suo, sua fai lai lua mao e, a fai mai, e fia tau o fatu, e le tongia, ave mao e fai mai, i o ari sua, i o sua, fai mea, sa ele aina, e lua fai a e lima suta aran sua mai e, a, fatu lei e fua mao e. Ya. Ah, loso avo mai.
1: O ya ole ainga nga mai la ufa inga ya ve lima sfulu.
0: Le ai. Nga le ai nga lu finger dis ainga. E luang fa esu mai di masukara. Yo. Al fa ile o fa yo. O fa ko al fu mai. Ai sia. E le ole fa.
1: Ya.
0: A ya fa man ya mai le tu.
1: E ya god bless ya.
0: Ol fa ye mo pala ma a fa man ya nga mai le tu ma te mo ma we ol fa.
1: Es el mal de ya. Malo, malo taito. Es el mal de ya upu ka a. Es mal de ya sa no nga le a ka mai a taito a. Yo ya ka ko va ai fa man ya nga. Au ka ko ke va se tau vo ide le a mo le kupe wa o le me ya nga e a mai a nga o le tupe a mai ya nga vo fa ka wi si me ya ma. Ai o le mal ne ya la ma ngi ke le a se lu ka vo ide te le mo wa wi a. Ah, ye se fi manga umia le e ise ni te o senga ka. Ia fa fa lo ile ni te a ve la le fa ya. Ai wa ka ke mai te tawi. Ah, le pe
0: fa ya kula la ka la mo ka wi fa mangu yanga. O lo le anga fi o so lo su wa fa. Ku ko la ka va le le ska va mo lo moti. Ya. Ai o ku o le mo le ma ma. Ai ka mo li ma su ka la. Na. Na. O so lo. Sa ma la lu su ka la sa fa sa ti ap a ve la pe ki lu su ka la a sa lu fa le sa le o ke o ko ma ku la lu sa wars fo wo mo pe lo sul mo fa sala
1: sorry e vai
0: o fa ba u yama
1: le wo fa
0: le fa ba ka ke le fa ya kula posia
1: yo po a ku
0: fa po po le la
1: le di mo sul le na e le talia ina
0: no le ka di ina
1: o se o se o se fa so a man tango fi fo i te to la fa so o le a o fo i fa fo nga le a malu le tu a nga yo le me a ka ko ke va va i yo o que me o manga o mai se tanga ta ave foi ah ale ka ke vai fa munia nga mai de tua ia le la o que de acule de ko fa popo mai de ama ah ia ven ne ia no a o manku ai ia o kan o ku ila o telefone o le fa munia mai se o fai fea o la foi fe nga manga luenga ah ia ale sunga I le fa fe ngai ngai se manu fe talainga mal fa tua ia susana mal tua fa le nganga mal o fa tai ya ya ya mai ka mai se pese nga o le fa lungu lungu aku fa mungi mai ka ku po kalame ya fa mdi fo le tu I ngai ka ma ma ku I le u fa ngal menga tofi le tu ya o lo ku I ku mai o le sunga fa fe ngai nga ma pa tu ma tu fa le nganga ya le fo I to fa ya ta wa sili ma fa tu ya polu ya fa pe fo I ta ma Ya sunga e faila tuti, e faila tuti a se iuli, mal fatua, sita. Ya ngata poi lea, tama mtua ya sala, mal fatua ya folole. Ya mai se foi, ya, le tama mtua foi, le sunga foi, le awao, ya sunga le tia kono, ya ngiko, mal fatua. Am lia tele tua, mal tato e kalisia, le rivers of blessing. Ya, o le pese lea, o lea, mai kaku kau fai, o niwa taimi, kaku kau. Kau malefili, awa kako ke vai, vai, ai, ai. Le pese lea ka inga whapitoa mo se o kalesia, le rivers of blessing, na iei matua whale nganga I le ia whetalenga ma Susana. Ia a leifo ise me ke ia ngai ia e tato ngā lulue, ia whamunia tele le tua. God bless you all.

0: Ai alo fa ye kiao. Fa lua mai a fa mai fa lua mai lo alo fa ye ta fa lua mai manuia mai fa lua mai manuia a e man tu ala e tolsu e sfulu ono ia va venga ngal fa ye e dia e ai to ese alo a ya a wale ko e maputa e le e fa e fe e fa tala nei nga ma tangi ngo fa nga ngal kai mio ke kuwa ye fa ina ni ta o fai fo isa u la unga fa tai fo ko ngo mo e kalisia ma i tai no ta ma tanga nga e o lo fo kai me ia ngo fai le tal sia le kalisia ia ka ko pe u mo e ria ma e se ya a ta nga o la fa unga le ngang pa io le tua a ia man ku la ka ma le la la ka u le ki asi ma fu ka lo e ria ma ki asi a ai o lo ngo wa fa koi fa yakulo ma ko dia la le u koi koi a ele le ta fa en le ta fa en u koi fo ile nu o le tua a ia ai ma fu ka lo el sai ma kias ai fa yakulo ia kias alu alu va aile a fa me ia lu se va ai po a fa longo fa me io ai la ku kias po e tu fa ai va ia o ka o ka se au kaua a se au kau le ua koe foku wa i mai e o sofa i alato a le au tau o suri fai mai fa mai loa ki asi ae e ke i loa o e e zeia e li au nga e li au nga fai mai a kako ke le feola kako wo kako fa maulalo ma kako wo e vaini mea kako ke la vaini lua kako ke la fia ima o le winga la utala a o le ola le fa unga le nganga o le tua o ngi manguia le pe on melinga sa ngo ite to a kul kul lo manuia ya ole tala la nga mangi ngo mamlam a ye ile men kupu kamale o kias ya la ku fa fo o wa fo ile pupula mata fa le nganga a ile pupula maka fa le nganga ile ku ai vai a leva ia ku ya elia o ia el sai o ka o ka le mau a le mau au kau le wa ia rako a e o i lungo mau au kau fai a kumu mai au kau a nga winga mai e le atua e tau ina le tau e a whaka o le mea langa mua mua nga fai e li saia fai mai ki asi a lue alue fa pula u maka fale a ngaka a lue siri le atua e fa pula u maka fale a ngaka nga e kau e sa waila ia e o le mea langa e a o le mea voi le leo le winga o la utala i ko kongo le ngalu ngā le atua, a, e kā ua ia ia tātou le kūlea o le kāko ngā lulu e wha le nganga. O le whai ngōwhi e fo i ngā le ngalu ngā, a, fo i le au whai ngalu ngā, o le tātou fo i pito la au, o wai whai ngā kāma ma mawha le ngalu ngā le tamā vai whi au, a, o le whai ngā, o le kāko piko la au, kāko ke reo, a tā ua, o le au ao, ia, kaunga ola le wha unga a le ngangpa i o le atua ki a kongo e o alka ngakalo e o alka ngakalo e a a wā o le si la me ka ua le le ngau whaia koe le swa inga le a sūria o le nga ave ere kenge le nga ave kenge i a kengiki a ewa i a kunga le a wā o le tulafono e sā nga ave so se sā e nga o ua la palama le le a benga le o le ave fatanga tau tau ei ai a visi ka mai kiki ki ai a mo le kanga a le kanga pala pala e ve se dia ku loa le fika fika o le ana ka me ki ka ua mboa ma le mama fa i le ala o le a hanga fa ia koe le a vea ma se mea o se au lo po le a se mea a ve mai e al tentit vai o pala pala i o pala pala o lo ngu o isala e le ngu ngu pa ia a fia o si lau tau langa i lo uali ngu kuwai le ngu kuwai le la lo kuwai a e se taua Oli kengi ki voi lalea. Nga ia ka uinga ia Elisaia. A, ia e foilele e iaia le. A, ka uinga ia e foilele ia e laia ile ia kias. O, ia kias. E laia ile le perfeta le tua lai o le ngua. A, ia le nga alua iloa kias i mafuka ilo ma Elisaia. Le mafua mai iloa. Mafua o le tentitira. A, o anga mea nga kau ave. A, molonga anga le lei. Malonga mafuka pia. Mea lale, hili paa pia nga olfaifea ue, yese faa unga taito ma a. Kau ke lia faa moe moe fo isfaifea ue, kele unga, e kau nga faa u ma e o alka nga kalok. I ai fo'i fa'amaguiaga iā kākou
1: aga
0: ioe ae o pei o seau ga kalakalagoa
1: alo lava alo filofi
0: ioe
1: lausuga fo le faifea'au alo le
0: ea e moni aoleaga a sa kau fai aku se tala fo'i
1: lele kau fai e kau fo'i ga gumi fa'akasi malalugei maluga'a
0: ia
2: oi
1: Ele vai pé, fosse lá na longueira.

0: Ia na fufonga ina, ia mtapena ina fōi. E le kāle sia meo tisi whangatongo. Ia le nā fōi whātunga mātango fie whakerisiano. Ia e whapena fōi on whai o tuai tātou pōkalame. A o le whai uina lan pōkalame e le mwhainama whangaloinga ngai tamā ma nei tina mātua. Whapena o na moli mai alo whanga. Lo whafungfonga tāpua i mai tono maota malawa. Ia, e mori fōi le whaftai, ta mai au mua lenga vili mai whaftai au mua. Aftai o tōu o ia, o le o toi ulutaia, e le ngata o toi ulutaia, o le atunu o ulutaia fōi, ma le tā ofi mea, ia, o e ala i le tala lei, o tōu o toi ulutaia, o le tala lei. Ia o lenga ngā māngaia ngai koe wha a toa mainga le kā kala le ngā waku. Ia, wale a toa tu e sa o le lei. Le mea ngā, le taimi nā whesili ai, e lia ia Elisaia. O le ase mea ke mga o, e awhe mai ia Elisaia. O ke mga o ilo of. E o le mā naia la whaftai au mua. O le ofu la le ngā whai ai Elisaia vā venga umanga o to e sea e lia. Ioi, aptai, ngā kāi ngāi, le vai ma vai lua i ngāi, ioi, ai sā wali ai, ia, ai le ngata fōi le te leo vāvenga, le ngā wha ma ngaku mai ta mai au mua, on mea fōi le tā uai, a, ka uai a pē a kā kō ofu, o ofu i ofu tau, pē o le pēse le ngā fōi ngā koe ku i ngāku, le ngā kā kō ofu i ofu tau le tala lei, ia, au wha pē ngā wha a kō kō i ngā kā kō i mea lofa le ngā ngā pa ia, ai kā kō ofu fōi lai le ofu leang wha, le ngā koe wha ngāku mai au mua wha aptai, ia, o le mātou li liu lea, mātou wha tō wha atu, sā mua le atu nupele le au mātua, ia, hao sina sina, o lo whapena na pōle whala, mwheula le muli lā, ma taputapua i talo mai, tono o tātou o maota malawa, ia e le ngata fō i lea, pa ia le au whainga luenga tofi a lea tua, ia o le mātou talo, ia ma le tātou talo whātasi, ia tō mai langi manu, manu ia le nai tū, e ala i lo tau wala au ina, whangana ina, whaupenga ma whātamau anga ina, I le tumu a toa toa ma upenga wha le nganga walo o tau wala a wina. Ia, alofangia fo i e le tua si o tātou ma lo sa moa. Ia, ma le sa ini ngā ngase ngase a le fionga le pāle mia. Ia, o wānga tonga fitinga ma sani watu watu. Ua i fo si o tātou tunu, ia, tātou talo. Ia, mo na tonga fitinga ma langa sa ininga. Ia, wānga konga fitinga ma sani. Ia, angan le fo i le tua si o tātou. Ai tele pulispeni o ai fo i wāwhea. A manu ia tele le atua i tōu au whenga e mwhai ngā mālolonga i ea fō i o polispeni. Ia, a ngalei awane ngalo, o le tātou pōr kalami ngā koe e tai au, e a mata sūtasi, ia, he lua i tū lā, sū lua, ia, o le nā la tau tua tua, fō i sunga ia mau kengi, ia, malana pā anga le li fō i o, ia o pati, ia, whapia fō i whaltua i a wō, ia, po nis fōi le au whainga venga, nā la au tō mafuta, masani fōi ni mafuta tuai le fionga le konwina, ma le fionga ia fōa malan po kalame masani. Ia, e whamuni e tele le tua fia fia, e li fōi mwha talofu atu ma tō whainga venga, ai ma kōkiri wha talofu atu sa au whainga venga, ma tua mea nei, ia, e ia ia le vahengo le talo e kā kouke le mwhaing whangalo inga o le whātua i senga ma le wha maulonga sa moa le atunu pele a whaiwa le tauta mali ia maua se fōi se tala a o senga ngala ia salai e upu i whaleata salai e ia wala le ngala ia e matua le tuu i lau whātua whala inga sa moa e maanga loai lau whainga luenga pia pia le whātalo whātua lau whainga taito
1: ia papela fōi la seunga pōgoa nāsien wham natu atu.
0: Yeah.
1: O le vai aso fau le aso lua, ia, yeah. O tāpena mai le sunga e asa vea, maritina e alana, ili vea sile, ia, e mōli atu alfa mālo, malfa tai le awhenga aluanga le nei aso, so i fua mai manuia le nei aso.
0: Ia, yeah. Faltua ia upu.
2: Patu fa, so i fua sa mua.
0: Ia, yeah, le nā, o le awhenga luenga nga, o le awhenga ia taito, wa ulu ma le faletua foi ya upu ya malo nei tangata o ploai poua ya aba yo ya foi mai vai lele lu filu fi potasi ya nga nga mal falo lo fa tai fa sa mo le atu pele pa sa foi.

Ai a hofi hofi atu tau whakalafu ki am tōru e tau ni wea ko whanongonongo mai ke mga pungipungi ni whakaua ki atua kua. Lia Whiliveia, tangata ngā hua mai pungipungi ko lakai mana mui sifa tau tapatu e toa lo longo nei ki. Whakawhiawhia ki am tōru po ke whanongonongo mai ki ai am tōru koi angi mai, angi mai.